lori o aye wa lori ade ba ni o lowo sugun ni pokan ba le o ade ba ni le lori o ore te no de company o e ba mi ki ore te ore te o shala tu ma ore te ore te o e ba mi ki ore te.

fleki na homa je pati bo o ti de yan pataki pataki carry be life me she change put your top you want that on a rap plate no drop by change emi le mo tan ti ro pe ko le sori re mo bo ji o olorun kini mo ri mo ri re emi le ni down ara ye tan ti kan so emi no re de ni ti mo fi owo control eye yan je ni olorun to bi olorun to bo sisu owo to se ti mi ke lo bi sey mo olorun ina lo se ti oko ya olorun jo be ni wa jo ma je ka wo fire ti ba fe won yara yin tele e ma ni pe grow no mo nja ma la ni sin mo ti pe to le no omo lo ni mi bi on trip fresh you.